Yo, ka traditional manikai bilmakai dekime every day 5 AM ka 6 PM. Tina liyong radio nga. Yo, ka traditional manikai bilmakai dekime every day 5 AM ka 6 PM. Tina liyong radio nga.

0: வஞ்சவாலோ 4 PM இவங்க மச்சங்கள பழமரியா சேமாங்க தவழையுனா கஜாமர் குழே தவழையுறா
1: Chakchen ni to maram. Marka ni ka family nungo, pichan bali to ka saip ni nabayngo numa to maram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni to maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Na dual catfishing. Tual darok ni murungole ka ngama. Yako catfish, tual ngay nakun, unangoy wala walanggapu brap. Ya, ko wakanya ako na merukadwal nga ama ka American po yung daro. O yung ngunyo lang. Ka, may lin ngunin na kung scamming to ka, pa wala mirin yung ngun. Tira mo yun, umiyak na. Urupyaw na nungo, to ka rip po niya yun. Urupyaw. Ngayon ngunit to na mirin ngayon dwal room. Yoro social network ngunin niya. Military yang itu tu alir yulung yang rom ram, palanya in malam rom. Ka phone guru warai, repo. Kaya kanga itu alam in mak pele. Nyal yunam beri nak kundu alir rom. Nyal tu ka nak kun cahala kerana beri. Kamar kunyurup piau yulak cah. Ripu wala tukan na kun ripu nguyul ngu baki profile kanin nguni tuka kuya nga kamari wak mirir na yan bi nguni nguruki din yul ngu profile nguni to bitja ka juyun mir nukal ka communicating ngay tuka nukal ka ngay nguni yuak ja kamana nga wui profile kamiritri ja ngay tuka na kun nguni rupiaw na Nuna baki, unyar yun dukala karna miri yindi nungo jalian bi. Rupi o margo. Ripo yan bi maringol ngay tuka lakarana miri ka ngay kajal tirkunga yun araw. Nito nga niya rupi akor gale urkunga yun ju yun nanungo. Ibala niya nakun mala. Kanindo ngun niya mariwalk milire. Ngara yun nama scam, ka text message kur ngarakal. Phone guru wala ngulika ju yun. Pasun nungu tuwal muraka di pala ito nambal tuwal tracking device o rupiah nguli lakaram o ngula na nga nguli win yen bi nga nguli di win ka nguli na kunwala li bichan di lakaram rupiah po yun na ngula nga nguli win price ka nga nguli kaguya nga nata nga nguli di nakun wakal o entering competition yun pala niya nguli di room ko nga nguli nakun dali wondering ngarale goyang ngarale pile pai ngong ngara ngruki di nakun entering apulo na matoka nakun ngama rira kay robot tinya wala ngole message pai or no kal ganatam yo kadiak man na matoka oni taraya rira kay na matoka ngama nakun robot rira kay no katoka wa nga phone guru o social media, Facebook, o na malika ngula nguni ngama, kanama communication ko malarom ko. Kapitya mala, tubay ngu ka ngay mail ko rupan yual, nganyan na ngay pitya, ripong mala yul ngu to ka ngay baki. Kapulo ngay to ka baki, nyar, fake, yako mala ka email, ka address mala. Karingi map to ka, yuro ngay piyan to ka nungu wiring ka ringi map. Oni tungo ni nang ring back na bala ibin na bal ngay to block na. Kawangan na milyam kwa na matuka ni communicate ya phone ko ya. Mainly months kun. Ngalin di tungupan, ngalin di tujalak tungupan, tujalak tungupan, tujalak tungupan. Na namreo. Paingon ni tunga niya nama natin niya ngay rumbal. Kangorin ni tuka ngang tunga niya. Way natan dura nama. Dura natin niya ni. Wanang ngoy ni dual. Ngayon do ka nungo. kabarak prak na ngula tukang ay bok man mala. Tao nungo nyar, excuse ya ko. Kawang aja, tuwali di social media ya ko chat line mo ripo yung tukang yol mo bala niya di catfish wanga. Kanyar ja tuwali, darwa, bukit to, ngay tukara karamay nungo. Kawakan ngunyi ngay to na kunun yul ngu ka naro na o maklundo bili ngu o galkipo yul ngu nina ngu maringi ngay nungu to na kunun ngunyi di ngajala yun kabichan di nungu to ka. Yo, ngalain doli di naman na yung ulmala kam bali nyo ngunyi YouTube ulmala. Unali di ngalain dao yung malaka naman ka ngaman. That's why ngalain ngunyi ka tuwala ngu yun tuwala chan jawa nga yul ngu radio kurya. Taro adan ngu tungulo ke ripu mala page cha profile puja. Mang mang mang duka. Balanya mirio jaya yol ngo. Ya ko catfish kuny mala. Ka. Ngayang ngunu na tura kuny ngo ngayo utun bak mara. Mungulay nito na kuny yala lang mirio yol kya mang mang. Yo. Ka ngunin na kuny duka waka niya na mawanan nito nganya ngunin ka ngunuki di yol na kuny trust. Wunan na kuny. Yo. Wipin mala na kuny laya ya ito mala dali di nungo tuka yol ngo. Bichan di eh. Ni yaka maringi. Ukat ngunyo ka gamarit mana already na kunawe no kal wanga ka na anam Europeo no nga baki no na ngang tun na ngula communicate ya pala niya. Kaya na kunyo ngo yung ulaya katun na ma. May makum. Nguni ngayon nguni din ka online kun yan na kun social media na yan na kun relationship ya ko. Pahing ngun dumatubo na anam merja na anam merja jay kal merja udan gayon merja ya pijan. Wai duwal ni yuak cha rumbala bahing ngun bala nyo rao jah. Uripun, jelas area yang orang telah kami uripun untuk kami yang lebih cerdik. Ngat lingo itu ngoi orang ngoi ini nganya ganar tam. Ngai itu kanya yun, oba koropan lebih cerdik ju yun malah. Lingo kami bawalan nawe. Marin itu nabi wakai ngunyo. Yo, betul lima lah ngalah nakun kan ngurung ngoi aku yang ngalih murung. Boleh ngai. Meli dia kiri, ngoi catfish ngalah aku yang ngalih aku. Yo, dalam itu musik ngat lingo aman.

You only think makan nga kulutin di my kind of life? Wildflower galimit ko ka Raja Manu Teenage Band Visions. Ka doon jalimur to balay din daw rong air mo ni nang edo catfish o nang edo catfishing. So far, ngunin nga lang nakarangal ngunin nga ito lidi ako catfish nga ito alam na kon kapuburap po yun. Kadarway kayo ng ka rip ng mga country ng mga baki ito lidi ako kadiyal rip po limon ng Australia kam nakurungo ni Meli malanan matukang nga niya Meli na ma ngunin nga ngunin iti bala niya iti Rome na kunyari to kaya ako kurupan may rip ng Facebook profile rita kayo matukang nga man akong communicating to kanukal robot tinya kabayang nuno na tuyan na mawangan nito ka kulkul na naro ka ang ulit naman sa matukawangan namin niya dali pun kuryawan way na yan bayang un muna namin niya face to face siya yun pala niya mala yun muni yun ako nungarakan pala niya yung ngurungon rumi ako yung session ngurungon kaduan dia nak kundura aku emna yang ur na area yang ur katon dia nak kundura ka ngurir in ka polo tau lakar yang belum rutu ripun nak kunian ripun ulang oleh program rutir nothing to do balanya wo payback ko mah pun ngulat nak kun ngai nguni marmerik kagal kel to gar pinyal un yoroin nakon oni yoro ngo ngai balang ban ni nan ngo maringi o ngai nung ngo maringi o nung ngo rotu mero best friend on angola kani ya ka maringi ngai to kono ngo kal nga text message to you no Facebook kuro communication jama kabakin uri pongo mala profile la kala nambi ya uri po but nito nga may tanyan nito na larom nito nga may kakanyim to na nito na kunya pa yan uri po nito kaya nalala mara na meron na katuan yan ako na mertula kaya na meron natya na nito ngulin nun na to ngayon niya ngulong ngayon iyo ngayon nito natya na ako na meron kaduwal malango ni list nga rakadal nama yaka ni kedwali din akong gana dola ya bawa kurumariki ngunin na ni kedwali bawa yun ka mariwak mo nila kaya kiri yung yan kabalan to ka ko yung namin na yun binin ya at koro nungon rong nin bawa mir magpaya karamarin ki yan akong bawa yun diya bilin akong diya ngon rin pala niya ngurto kalakarin na mir pat yung mo kanina kung kayo na mir mala wal to room lakaram kabalan niya ngur yung mala room ngur at yan akong yan walang ngulik ka wripo work ko yun yung ka

ngungin makan ngakul na balak pen lenteo nanda ka letistik pen irana kalau di lemu kabalai din rungi da tahul na ngay zap catfishing catfish toli di ngay rom ngay nakulya ka ngay dali illegal maili ngay dual mar nakun kumuru dat so yul ngay malak malam kabayo namira maili nya katu yan beloy bayang ngukong kayon kukayon still if to nakun ngay ngunay tukar kurja kamar dunu power ya kanguleni to kana kun ngaya ta mala tau information na ngula mala darwa mo kana mala kadeleng ya ta manyu ngo ya mala pili na kun mala kana ulen communicate na phone kun na wanga na mir message ta ju in mir ngoran ga information bank ngulwa na chen ngula ni le kanguni na mala rupya ju un ukat mala darwa mo kana dele tukar ja wala ngol to kana mala cha cha mara man galele mara man mala rupya ya mara ko dole di malang ni information ngara kan lakarang ala dole kendi ngai tong ni di ko ga india wala ja bri cuma din mun ni toga dar padar pan ya kaya kai ni to na kon ni ko ga enara o jalter ni toga be nen goyang an bin ngongai ngoni jal an bin ai wak nang ni aja ya ni kan ngoi ni jak jak to na ripun rupian ya palanya yo kam mun na kon do rupia bel maram ni roke di yo ngo Uni ding uni ya kung ay catfish. Ripin mo kawal to kalakala mi wal to maril yan begari. Uni na kun do rupia bil maram ka yul ng uni ngay catfish maril ngay to uni yul karin. Uli ni to yul sa kung nga report. Warbam po mi ben. Ka yul ng malang uni wala uli ka na kun fake profile jama kabala ngal maraman mala. Kaya kamay makdaro kung uli mala na kun tungal maram facing walal to dole di still marry bili na kon ngunirin criminal action na ya kwal kajama yo ka dual lurukot mala idea ngala to sharing no malangal na kyan sumato na kon juluk maram dole di malang ngunir ya ko catfish na malam na kon piti mo alang ben juluk maram tolkam iya kayan no mato kago yang ha yan ben ngunir yun ngo yan ben ngayon ngo jal nganja ngunir yung gayan baki no narupiyo ka blocking na nungo ini social media account na nukalang angur. Ka yan accept ni yurko mala ni maringi. Ka nguli ngundi uru mala ni yurko ni maringi. Ka walal na nungo londo ngurki di yur ngu catfish ko. Block warwak ngun walang. Ka block laka ngu walalang phone number ripun nungo. Yan doli lurkun na kunye pala niya. Yur ngay doli di kunga yun namir dokkar. Yo ka doli murto bulong music nga ma.

Jo, ngun makan ka lipstick nga ko. Mani kaya ko kamujin. Love song bala niya. Ka, tuan jato ngarabulo na malang romi ako yam. I hope mamiti ya karakal tayar tiri. Bile makto mani ka apcha dali niya meriundi kaya nga ma. Pili rakan ako tunu paling burung dal sharing mana tao. Tuala ngun ni catfishing boy. Kaya kan itu kora. Pero ya kada por nung mangi yon ni kada rin ako nin na ngunin ni ngule kapala niya ngor malang maran na mire. Pati yan na kundwal kung ayaw na mire na kund nung o lumalang di pali di nga na mire umala markan ni maringi ngunin ka kung ayaw na mire yon ngumala nin na ka walto nun na kung ayaw ka last ya nalcha na nakunito maram nganya nguni din kalas cha na kundual na cha ni to maram nganya nguni di catfish na tual malakam cakap ni to ka pitja mala ka message mala nanukung wana nguni di yuak mala ka cakap cha ni to dual na cha tual yakukam reverse image search google ngor ngaraya ka dia kemring gitu almuni na ngarala kangal to kan bulu turala karam reverse image search google ngordon ya ka ngai ngong ngin ngo ansain ka bulu ni to wangan nan ngo ni to marka face to face to mawangan na mer ngoli ngai to kayu ak takon ngai ngo merir ngoni din ngai main mak ngoni din yu wal kayu alkian ngay nakun ya pala nya yo ngo nung kang ni di wanga kang uling ay to kap prak prak tun ya o bichan ya bang ora ku dal phone to to bang ut to kana we face time mu nangula ngun ni nya na rupya yen ga ba kinuna kalas ya nung advice yak kan yan goro porke rupya kul yorna rupya ngun ya goro panangul yo gadole di numalang dawin dipungul ngarak ng yulong radio ngur ka I hope numakan na kundole di enjoying to al dawo ka bingap maran namir ngay dal mulukul bingap maram limurin to ka if limur maringgi if kwa kurut to mirin olon doot mirin ngun yul na ngula pichan di bawa kurupan balanyari di malangon niya koy catfish to yo ati alamurong dawin dawar yun. Ka Merry Christmas na malangulin na makangama. Tao daw siya doon niya mukhang ni yung radio ngayon.

na kondra bangin malang room mala yo pungkul malang lana ka malait mala malang wala mereka mil jingi yo kawan tu ngay dal darwa.

0: namere pop magiorngo numakanga mayorngo radio news
1: yo dua la dao ngarai lakama being on National Security College ngonda Australian National University Canberra ngra dua la National Security College wala jal wala yukura ngang tun yulnguna wala na nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na do la national security nya kapman do la ngole mara ma do inde marwa la jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo ni gura ninna dia la mi wanga ngora ngora ka ngora Australia na ngora malay ngora yaj markilile kalma ma bichan ya dua la wa ngangraka Australia yuru yul ngoy wala ngole birkai nu ri pukuma bye pala wala ngole mara ngang ngom mirikiri ka barare te aku wa ngangraka Australia ma kuri pukul ku inja yul ngoy wala ngole ngama kanama nalchan yugura ripungura wa ngangraka ngra nama lain happenings unabla kapura mari battala gura happening unalai awebnyo la yol ngo la gura waru yuna bala koro chan ngara kawanga ngalemrungo environment or punya birka inu gura duala ngoni yako climate change webnyo yol ngo la makwala ngo le gura waru yun na gura happening duala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ro jaka walango ay guru tumiri walango ka romgo tuwala culture yako ka wilpinyo wala gura birka yun ngula yul ngoy wala ka waru yun miri diya ko wanga ngura ka Australia o ka mritiri menmak nguni important walango kapman go nalchan wala gura birka yun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala Unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia. Ka dao marchi wala iru marama. Uribinye yulungu wala ngayango manjma ki gura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngayango. Uribinye yaka wala gura waruyun. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college ngura wala jal wala iru wanga. Yul ngola wala ngala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala ero marangitiri nalchan nume ura birka yun palakuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala ero dao marama nalchan yugura yul ngola nina dia la mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal dia ki tolang ni yako national security o yakka nalchen wala gura birka inja dia ngunja gapman dong ka jaka wala nalchen yul ngu wala ngu onye dia la mi gura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala ru jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchen numa gura waru yun mire wo numa manjmakuma ura nina ka birka yun nalchuru wala ru dengo kapando walai waktur wo numa gura birka yun wipu kuma ka nalchen wala ru jama manjmakuma mak numa ru ngula lakana mire nalchen ngule yul ngu wala jaka dia kuwanga ngula ka Australia wo pilenya bichan jama wala ngule tuwala ngune wala set up no force nalken wala ngule work ton no force to tuwala mitche researches yako being our national security college ngro pwal iru marchi liu marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala pwal iru birka mire wala ngala yol ngala langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngayi gura jal tere ngay bar ro wangi ka ngang turu dao o yul ngola Tuala dai kayako Pascal, kawri puala researches, wala jal wala bar erobutro wichuro. Dao yul ngay jal ngay bar dao lakang ka wala na ideas o na na kuala jal tiro kamang tinyerbian. Ka ngantur wala bar erundu na questions ka ukri bar erobala igur jura le nani bar dao igur lakang. Palabing ngunya wala bar ero marango dao nya malanya. Lumrang muka wala bar martinya. Ka bala ni gangun ya dao ya gapan gala na walang gala. Bala Canberra na. Ka wala niya bal erudu walang ni Australian government ya. Nini ka nangung ni report yul ngong walang ngong. Ka merngit ni palangun ni Lina wala wangan namin niya bal erudu. Nalcan yukura wala birka yun yul ngong walay. Palakure wikyan ngong ni duwala national security kuro. Makwala gora jal tiri wala kapan wala nalken wala iro kalma tuwala wanga ngaraka Australia ngunin ma jal nama iro daula krama o sharing namala nyumalango gamoro o warwo ngula ideas nalken iro kapan wala duwala kalma wanga ngaraka Australia nangro malanyungro yaj ngurong wanga dia kala miel kala yak wala Pascal wala ang ay njeru marki buna nungu o pala ring map maru wala marki nu kala community lili maru numa iru lakara manang dao ang unini jal tiri ura niru wanga nanu kala dia kala yak wala miel kala Pascal wala tuwala nanungu namba nya kam 0492 479 220. Abulong ada ulak rama. 0492 479 220. Tuala nang nambanya. O niro Juyun Jura email li. Tuala kam at Pascal PASCALE. Bulong ada ulak rama. PASCALE.Taplin, TAPLIN, Taplin, at ANU.EDU.AU. When in Nijal, near a ring map, Nango Diakumiako Pascalo, Kangang Dunganya, Otorkain. Na ngay jal ngay rumarchi numalangala community li tuwala nan ngon namba niya ngunin bilagam 0492 479 220 mobile number bulong arayro lakama 0492 479 220.
0: Yo, thank you numalangko buturi chudaw tambal yolong radio li.
2: My name is Gautile. I live Paroi. And I live in Yelm Radio.

0: kun ngaparanga mir yoto ka chanchan mir yoto. They learn really quickly.
1: Kena yoto ngone ngaparanga mir tiang bilidaw ko yang ka chanchan mir balan kun yoto chanchan mir ya. Yunga ka dara ka kalkiri opinyo yunga nang dun ka kalkiri. Muna ja markole wal ngole kabon di main ketere. Walja le bodi kamen ketere na komala.
2: Ya wicene wicene.
1: Ya pian galak kam muna muka.
0: Yo. Main mak. So when we get ear disease, when jamarkuli get ear disease, there are a few different reasons why we get ear disease. We've talked about germs reproducing in the middle ear and causing parpa. Ga that silent ear disease when the weak sitting in the middle ear. And when we have both of those, we can't hear very well because that stops our eardrum and those small bones in our middle ear from vibrating very well and carrying that sound.
1: Ngole we kai ka na we ngai tam butoro ngona na punga we ka ore pingoni butoro rere ngole ka ngora
2: parpa ne
1: na punga ka parpa ondira ngai ngole ka butoro ngor
0: yo
1: palang ngole komro dal kuman ngai na la na bangon ngale to anga ma men makkom
0: yo
1: plezi ngi maran rere maran
2: ngunan bay banana pakul ngai ngunang e ya kuna adangu. Eh, James.
0: Yo.
2: James. Pala malabo yun namin. Banala nga yam.
1: Yo. Malabo namin lang. Nali yan na pong kao yung ra putro ngor.
2: Pala ba na yan nan ba yun na ririn? Eh?
1: Yo.
0: Yo.
1: Marman ngay ririn yun na nakon. Lakaram ngay ka marman.
0: Yo.
1: Waka dyan ngay wikay ngay na ngay atang putro. Una pala ngay na pong kao yung putro. Kawang kanya ka
2: parpan.
1: Parpan. Una ngay lebari yun na
0: Yo. And when that eardrum has a hole in it, it can't vibrate very well either. That sound doesn't make the eardrum vibrate very well.
2: Yo. Nalpian?
1: Ngunyengay ngole butoro nguna napunga oi butoro pari unya ngarangka mirirja ngayle ngunye nguna ngunye napunga oi butoro ngaraka bayangun ngay ngole marmari unya ngunye Piling ngunin nga rin kayo meri abutorin.
2: Ano kumrira kayo? Ano kumrira kayo, me?
1: Piyurira kayo yung ulo ko yung nga naraw.
2: Yawit dyan
0: eh. Yo. Ma. Gana we, lots of yorongo that I've spoken with, they think, yo, manbak, yor ngunin puturo po'y durum, our eardrum, that will get better. Yo, you welk, yor not always.
1: Yan na, taro ang ngayon ka, ngay kamarang tulak karang nakon tarwa ngay ngul ka muka kamarang iul ngul ka wang anukal
0: yo
1: lakam nil ka da obutro pung nang na pung ka obutro
0: yo
1: ka wajang ole na ngay tu men makter kuni o nal kyar ngay tu ngoni ka ngay ngul lakami men makter ngay tu yuria ka warpam
0: yo so sometimes that eardrum ngay do par mirir
2: Bar menen bang eh
0: yo
1: yo beleng orang ye uping ay tong orang ye gal mom rira kayo butro ng nana pung kayo butro bar mere bide pe kang ora
2: manam ya kanan bang bide pe imim manam bayan na no aron apa ja boyak chi
1: kira ka ng ning ora ka na weng or na pung kayo ng butro ng or ng ning ole na pung kayo butro bar yun Kamay makter ngay le ka bide pit ngoni ngoran jina kan bar na.
0: Yo.
1: Yo. Ngorengen ngole ka gul maram rira kai. Ngay do ayak kan rira kai men makum ngama.
0: Yo.
1: Muka bichan ni kalakaram.
0: Yo.
2: Ma.
0: When we can't hear, we miss out on lots of things.
2: Yo.
0: We can't hear na manakai, ka bungul, ka mat. Yolong mata kadao ka gol ngur ngay dal mertir imbalanya
2: ya
1: ni ngunen ngay kan man make ngunen ngay ngole uyen ngomer yang una na pungo butor ngona barpa ondeka orire mer ngay ngole komruda komle morong nga nara una bayang ngole merto da nga mama ni kai bungol
0: yo
1: karira kai oda o man makda o important da o balanya ngay ngole ka bicara bicara una Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: And so this is really important, especially for Nyumukunin Yoto, because children learn really quickly when they are young, if they can't hear when they are young, because they have that butteropoi riri, then they miss out on all this information. Tawo, kamanakei, kabungul, kamata. And they don't learn as well. And sometimes if we have that riri and we can't hear for a long time, sometimes we can't learn that same information, those same things. We can't learn them later.
2: Yeah.
1: Nak guna yutong, yutong nak elkan ngakul katu, jangan meru nawe.
2: Apa langan me?
1: Apa langan meri? Guna ngat yutong, guna paranya merja nawe ngatam kariri. Guna ngintung karai mala, ngintu ya lang meri angone ngame ngaitu kata awin mala. Manikai ya wangang or wukering or berka mering or. Ya kan ngaitu kaman makom ngama. Wicar yang orang itu urip malah, kaya orang itu ni ngalap paler. Ini tiri orang itu betul ngutan ngone, kain tu ngone nawen. Naa malang ikan ngaku ngone, ngone orang itu wicar yang orang urip pun, kaya kan katarangan ngone, umarin ketere, pilih ngulung eriere ngone, butter opo eriere ngone, ikan ngayatam, nawen ngayan, bayang ngone ikan umarin keten, ubayang ngone ngayatarangan na. Dao ngon yung ikan marikin.
2: Ngayon ko nanaro ba na huyin ngomin ngayatam ba na riri, puturo yung riri ngi?
1: Huyin ngomira ngayatam ngon yung atangal.
2: Ya, wichana.
1: Riri ngon yung puturo puja riri. Palang ikan namalang ngon yung uripin mala, manimak ka dao.
2: Wichari wa nana.
1: Para wichari ura ka ba yung ngayon may kitin piling uri nga ngayon kan kalmo nga nandarao.
2: Ya, wichana.
1: Kulma lang lakan, ya, wichana. Pengen ngaikan ngakul ngoni.
2: That's why then ngan macal bican ngan maro ngan malam kau pun di bilanya jadi murkut bilanya cakap liko lama ngacil ngaca.
0: Yo.
1: Muka.
0: Yo.
1: Limur tu pun di kama jamar kuling ngoni balanya butter riri mere balanya kau jenap pun kau butter ngoni bari unga parpa underka limur tu kama pun di.
0: Yo, you well.
2: Check up ko.
0: Yo, man mak tau manda. Ka na we. Let's listen to one more song. Ka rangi rale ma.
2: Ma yo.
0: This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government.

Arako ya ko abanu nje ala kribe ala na le yulu ala krama gaga ele yo ka to la wanga ngrenga re kura nina kalopa ka radio grunga ra to la wanga ngora yulu radio atko abalanya.

Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai korawa ngati pungkan kan mo. Ka numai korang ama yung radio

0: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yunglul Radio. Taparik.
1: Wako. Ka daimire nakko ga polichi mara. Ular kanda na na. Nakko doare nakko. Yarup tulanga ito yorongon. Ular kanda. Na mandur nakko. Meapunun. Doale yorongo jambaiko. Mukkar. Mukkar. Karoburam mukkar. Yorongo. Yarup tulanga ito. Nakko na bulti marana. Wanan wai. Lehai mire. Doale. Nakko. Yarup tulanga ito. Namadu analiyani.

Tiyo bukma, tiyo ngole, 7 a.m. to, matto nga ma, chamal kure awa, tiyo yulung radio mo.

0: Guru-guru katuram ngay dang na panga. Raman gining ka first day ngana pun ko tinala na panga para interviewing you on your ring ka tao mayam na ka happening katura ka ngunok kun pala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malang tao interviewing din ling you on your ring mayam tao tinako na pa you on radio yo.
1: Yo, maranya ko kurama. Pilenda yun epengom. Yora nina ngarale kadia lo raman gening. Ka win ngaran nina 18 years. Na mangaraja mar kuleng. Wala kanina jawarin pitjan ng life wala lang. Kangarang ni maricurali. I thinking ara na ara to running walalang life ko jal ko walalang wal to kabul yon kalung ramara walain park lil activity ara milkom men makwalang bulin wal katin game sapul kana ya ko bet pet ripun walalang jamar kule ya ko ka same time wala ka practicing de ala banji festival gon kadar wadal jamar kuling dia ngun bala eto moment start ngara sandayan yo yan wala lain ram spirit muna wal nga walang ram ngertian wala kanin na diang bala balanya.
0: Yo ngayam ya ko Andrew Guru katram tango napanga warka ka tao ang rakam na ka happening din ang bala yung ko especially napa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton din ako yung mga wala tanga rakam tao niya ko na ka gato ya happening na kon Tuesday ya kanya happening din ang bala
2: yo nga ba yung blok wawe yang balangai ka happening dual kya mau kulis put ka start yang ay dual Sunday which is nakun menmak ngay kya mau kuyo napu banya nakun yongon napu ka nama yalang walang food jau ngay tu ka kya mau kuyo nina repiri ngon tau ngon menggitir tahu kakak menunggu kan nanti akan ini aku nak pun minggu kau pergi nak pun tu walang pas on wal tahu kau rapirin kau connection kau wang amalan kau tuan jam aku main mak meeting ngai kau happening jam aku tu banyak sport kau music kau
0: balanya kon ripun newalin gabian kam mal teka birkain ka nay malan balanya ripo things malanya kon breaking ka nay malan betul numan apa nya malanya
2: yo belen kaban dua riwak ja maus ngarai kami makali kum ka balanya makum tio mala kali unku napulika ninna with mawe nawi MLCOL kam Najawal kam community development project mapulka nama based in Gawilin Kum and we sit down mina napulika together ka plan together to now do one do a program for young people go ka kama pamwala manmaku ya mwomle
0: work together. Work together. Work together. Man mak tanga man mak. Na nyakon nungom numalegom ngayaro waga napa question nakon na nunarwikam jamar kole om tarok nakon tanal go birka enda om yalma mi om
2: ngaranga bicam nama ngunan balabal kun mitrin ja yalang walang jawang kalang
0: na nyo narwik kam jamar kole om tarok nakon tanal ko berka enda om yalma mi om
2: ngaban ga bicem mama.

0: mereko mañ mak mal ko zaawo neena kono support ka ben jamar ko leñ pliñaw mal ngol rom ko manara yakamale ko ga birka ndan ga napa breaking kanapa malen pliñaw mal meña mañ mak mal ko napa zaawo laccho ena wa ndan leñ napa bang pliñaw ko zaawo ana pondal blanga mayam yurwi kanapa dal ga support jamar ko leñ malen
1: Pacu tu emak aku jam aku ingkar apa dia ruam ngor.
0: Thank you. Yo, emak aku mayor ngor area 8.9 general. Raman gini.

0: Nyako, Labit. Doon ang rakanin nang Milan Gimbi. Ang nga nga man, Radio 88.9 FM.
1: Anja po kayo, anja po kayo, anja po kayo. Anja po kayo, anja po kayo, anja po kayo. Anja po kayo, anja po kayo.

0: beang un balak a darawa darawa ma kiririk dun riri ya koi diphtheria dual community ngur lumrongal dual diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na olgun unituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalangur karipun mayang nitu ma kiririk dun ka ngurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayngo numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Hello. Ngaraya ko naipiri. Kumana. Ngaraya korwa nga tipung kan ngo. Ka numa korwa nga ma yor ngur riri

0: Ngayami ako Andrew Gurui, itong katwa mga napanga, school, ka napangaro, tao mayam, napangaro school, work me warao, nakadal ka happening katwa, ka tomorrow, ka Saturday, napangaro mga wakalo, ka also, tangaro mayam, ngalmangaro mayam tao, yung radio yun, tanaling kong tao na ka nadal ka birka yun ka nadal nga ro wika mga maling kong tao yo ka first one mga ro interview yung yun mo yako Ali kailang nga pang yun nga radio mo ro kaya mamin school work min yo ka naman mo ro rakanamit kaya yako
1: yun min makaradwal na lokal Kalian berani nak? Dia ramai orang sekolah. Ya aku ngada Albert warning mana?
0: Ma, Raul ni nomor apa? Nunggu China langa area nga.
1: Jangan aku ngada jangan if kalau tu go back 2014 or 15 real. Oh even ngada tu balai 1980s lorong badas barakun militer. But anyway, first jangan akan jama orang 2014 doing kam Now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklim war from mangi balangay to kamalchi ka jamal kulin mara wangakur rale miriam school kagunga yun ka the all teachers na ka parents na ngal community ng wangur.
0: Na pangaro nung ko and bit jamigan na kun nga til 5 years back na kanun ni happen deal na kun tuan jabala wakal koro arakalakram na kun darwa kan militer na we happening everywhere na kun community wakal malablanya kanya kun numalang kun deal jam na namali birka yun may mak na kung nini ka kamali mo rali
1: si may makalari may makalari yung wakal wakalari bili na kung dwari na wui balanyam muli li yorong yung lungmam yorong yung lungmam wala kong understanding yorong yung ito lungmam uri pungol community yung uro balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kadoal nguni iki nguni ngapa ke wong kita kana malang nguni nguni le long mam dian jangan war kur long mam tu ngara kan jangan main ma beli ngai le nguni long mam yo long oi ka me marang amatam jam mar kurin ka yur tan yo long ka mara kan dar punya ka woro ngun mala marang amatam beli ngara kan ja brave ngur ba jang ada win mangan ngai tu nguli na we long mam mara tu ngai manggit yo ka mar ci wandang ngur waktu dah akan mengulas jadi musik kuru wala bicara wakal kuru yo
0: balanya kon ni balanya muka tu lain nak kena kon wana ngai papuro unyeli wangkai mura yo kalau tu nak kon ripun nak kon jamar kulit ya nama kanal tu berkait nak kon walang waktu unyeli jadi menggiter nakon rape peri maram kana we
1: beli wanga janga ido le wawa wanga janga ido le na we main mak yurta o jamar kule ya kara mang mang ngara ko ngara mang ke beli waltu yur jamar kule sola chendi mang ke tire wai mai tu guru tu mi mang ke wai mang tu mal mal ka guru tu mal mun le music ko beli balanda wal music ko he ba ka zungi le beli na beli sometimes ngara kal ko ngana ngor bungol le mrong do ka on wa lemrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yo ga bodo ina ko music ga de niwa yan na kun na music mala mo cassette mo na ngol bala ka ngaman ka ngol bala bala learn ngara kan ja ko ngara ngol learn mo bala man git na wo yo
0: ne ko na kun important ka walang wal to man git ter korotto ba poro ka manikay kun ka mình chưa nhờ hấp lên nhờ mà nói yêu yêu cả con nhìn là con nào vậy vậy thì nào là con người mày mày mày giờ mày có biết ngay thì là con mày đi đi đi đi đi cả ngay tụi con là miếng của nó mồ côi phải là cái mà đây rồi mà cả yêu nó vậy từ music contemporary mà cái mà là cái contemporary music cả ba là miếng của mình là interested ở ngoài phòng mình là ngoài rồi của chỉ biết chơi nhà giờ mày có yang orang ala kong orang yang nawe walu shay mar gonna di your culture or custom knowledge through music as well munal mulkro par ku wanga par ku mereu kayo lo mani kay ga ro muni yo ga kalbare yo yo yo kayo lo mani kay ga ro muni yo ga kalbare yo main mak yo yo ka nakon walang teachers kun nalchan ol jaga ko yang yo teachers to nol to nakon enjoying wal ka diak nai ko wakal ko diak wakal ko ara ka goyang ambam man since na ta na bulong yung ka pass mara dl staff especially ngara mangi wal ka na mara nga matrimonyo palanya room ko mala ka wala ng unyo na kun ka take part di bili yo muni na kun festival wala kun do wala nata ka wala matu ng staff mala ka marchi yun wala ng bili bang wala ng wala na unyo kun mar mulikin yo bili wala ng encouraging bili na tin ko ka unyo para yan ka na di mal na purong yo ng room ko yo yaka jawal tong ang dunya heavy na kun yo ka kun ka na mala dal wala na encouraging wali ka now and support yun to wali mala festival any activity to dial great when the staff na from dal supporting mo yan
2: yep yan yun let you mala yo let you thank you wawa ka now kam arato yan ngang tun namalan na na kun namalan kun nito kurupan tao tipal yaw yolong ka papuro ka neulimurong generation ko ngurukon bala generation ko nito gurupan pijan na kun nito yan duwalin bilin limurong nawin room ya limurong item ka manika niya ka bungol na papuri papuri papuri abilin na kun
0: magbe I hope them long yurtau ja na purung lang yurtau ya mar kuleu mial ku ga ya uring ku ya mar kuleu I hope them to the man get in mar mar room ya lang mereu lemorong yo long ka wala lang marana putu marang kanan ja na pudil kuroro yo long ka main makil mulka dara de room ya kan matu ya mar baga pagain ja ka na in barai ja mara mata mar ma ngul dan na room ja ka room ja mata kalim ngul ngul ngul ngai tam di paling ara kalim ngul warpam ku ja mar kuri ara ra yul ngaku jeng mata ka room dun na ka ya kan mata warai nga paket din ja aja ya man ngul ngul gakal ja ka jeng ki yul ngul yan ni room dun ka gakal ngul ngul ngul ha balanya ara ku ngul malang be strong stay strong and believe who you are ma men ma
2: thank you
3: Hey, this is the Bay Fridge. You're listening to Yolngu Radio 88.9.

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongo Radio 88.9. Manmak.
1: Namir Bukmak. Kara Duel Kamarang. Andrew Pascoe. And I'm here with Crocodile Island Rangers.
2: Yo, ngarayako wayacha.
3: Kangarayako Dorian Collins.
4: Kangara salauri butong holoi. Ranger na purli kajama. Dia liruwe.
2: Yo, tuan jaga tahu kapupoy. Pila prungoy nga lapal, di awin balawal kan ngunin ninan. Karaman mala. Wali ka na mauni, wana kapu kangura. Waltu ka marchi ka drinking. Drinking wale, anti ngunin liya kurungura na kapu ngurian ngunin wana kapu manguchi. Kadan niya nga eh, kapu li kangura. Ngulan naman na 1,000 years ago. Kastil na pro kadal. Malmaram, naman na nga eh kangura. Maraka na po sa kadiyang living kapu. Kasaib kapu. Kung hindi nalitya ka nga lapal malanin na napro. Di ang kapoy. Yo, kadil ko rin yakan ninan. Di ang kapoy. Paman siya. Ninan walkan di ang kapoy. 60 years ago. Lukan walkan. Ninan. Nguran. Uniwan na malakapo manguche. Kadi ang unbala. Yutay na dungaray na. Limro ka baki kapo. Di ang unbala. Kapay ang limro ka saip. Tiyal ya yuru eh. Naon ay ka limur. Wasting na darwan ka po. Nako limur ka warap tun. Katrap kur malakajul yun. Jamur kulay ka nawi. Warap tun. Trap ngur. Kahat ni limur ka limurung yuru yun. Wachim limur ka limurung wanga brenda. Gire. Wasting na limur ka darwan militer na ka po. Kabaman siya kapahing mo. Ninyual ka ninan. Saib ko ngalwalkan kaput. Walo kurian. Ngunwalkan walo. Morning baki. Kamarchin gan. Kardin na mukturkan. Ka 1 o'clock walkan on kungal. Ka 4 o'clock ngay kan on kungal. On kungal walkan. Ngunwalkan baki. Yuri walkan. Ka timala. Ngulanan. Walkan ninan. Nakunakual nit. Ngataw. Di walkan batar. Time gurian. Kalim rin yaka diyan, bala yudar da ya, new generation dun, kayan bawala mo rin na kapo jalak dun. Bangun limur kiko yang ingin ni limur nga nalcha nga rapal ni nan kapo eh. Limurong baman cha. Saib ko ngalwalkan. Kadun dya ka tao kapo po eh, limur to kuyangan ka saib ko man kapo. Pidya na pili limur to maltun na kung nguni yulong nga malimur nga rapal mo rin ni nan, bayang ngawalkan wasting. Ngarkula. Number two, time jadwal saip na kapo for the next ngurukon bala 50 years ko, 100 years ko, future na jambar kule. Kamarin ngurupan ka jambar kule ngayon na kakapo ngura. Maraka walto ka bichan bilinin na uro na kalmiri ka ngurupan na jambar kule wal na. Wal na to ka nina ngurung kapo kajaka dia kapo limurung wal ngamiri. Yo kami niya ragutara maracha na limur ka guruto ngurupan. Muni limur tu walang gol na gurupan jamal ilja jakal ilja. Dal jan wal tu kan nina kajaka tiak kapu. Because dal ngai very important limurong kapun. How limur tu ka ke limurong galang kapu.
4: Iyo. Dal ngai limurong walang amir ka ngalapal mir na purong surviving de ang arkolay malang. Iyo. Ngurong baman. Paman meritir ng ningarakan tao nga kolbay ng obo mala walakan wells kur malangar kola lukan. So kao ni wells ngur jangar kola sa imuni ay kufang uli kamarichi. Nowadays, modern days dyan ako napurukadal baki ka tools na mala measuring ng ngar kola. Yo. Bo level monitoring na purukajama, research power and water miru malajama. Kaduan napuruka bo mala measuring ngar kola namun na purungar kola kangura. Muna jina ka muna tangur. Yo. Katwal na purto measuring, ka kuch pari na purto tape measure, pala ka ngarkula maram, na muna ngay ka ngarkula na purungura, pala yura lil na nirpan. Tuwal nga raka kuch pari yun, biyang pala, tape measure. Bala. Nguwi lil, muna ta lil yuro buongur. Ka walo nga rato nirpan, nalito walo yung nga maram, tuwal measurement. Dual ngara measurement marangal, dual like a measurement like I'm being surface aquifer or ground level lil measurement 12 meters your there is bulo ngai to bala yar gopton all the way bulo 50 meters ngai to yar gopton una aquifer ngai una prongar kola
1: aquifer mele kapu
4: aquifer mele na we balanya gullon gappo your bangoto nama kirdom dongopal munata laya malangoy ngor dal munata ngor
3: ngoy ngor yang ay lengo ne kapo banda inderna kale mor ja lengo ne kire pakke mal mam do nam na kapo kangora marga ne lemo lengo ne measurement maram kagal kana computer na data mala
2: marga uni wal to maringe na probuk ma ko nam na kapo kadual ngora milengen be
1: yo kaduli bo ngai yaku production bo eh
4: yo dual main production bo ngring e pam to ngai le ka ga yurdorok ton kap po balan teng lelna being underground ngor dual in the tall one the big ones ngor ngai le ngis pam yang ai to balan garora lelna and from there ngai nikang uni in the corona marchi pipe kor balan town lelna buk mak to nikang uni baki ngar kolany pangoni na pali ka baki ngar kolany drinking going shower tap school ya pala nya yo
1: yo thank you walal
4: yo thank you no malang butter of it you now
2: yo mal to mangi kawar pam dinaga thank you bookmark

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tinggal uang angur ni dan melayan tinggal marikin, ane dan dengyoka balara wargo yang nangarra, pai malam marikin bicara, malam marikin ko angain bicara kau ni apa mering orang ko,
2: ya
1: ko melpona muka, yo melpona, nak kalau dua langa, yo kalau kau bicara ya karena dia langgal itu apa nyimak mana ya ka, marikin kalau ko Rako mal turjal ko para lenyo marikinan. Balanya ay walo ina kundual para lenyo winya ira. Larongan na lenyo kan. Pandin lenyo macin nga rin ngurong nga edo likor. Marikin lenyo kan kandar ngul. Kadaba ir nga rakan. Kapitira kan wangan wae. Jaykar ni ko jaykar ako yung mal turjal ko. Para dual wanga maringgi. Nidole dunga pitira nan ko. Kalar. Kamarikin lenyo kan kurpulo rian. Kurpulo yol na wong ure. Na wong ure wanga. Rare bambicu wanga yako. Kapala lenyo kan marikin ang irekyal na. Nguro ka niya lenyo lenyo kan marikin. May makandar ngon dya. Bala lenyo nangal na yol ngon. Yuro lenyo lang ngon mukul merengo. Malakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Wih, balanya warakan tinggang al macin nangal nyukan baik. Lingkungan macin yan. Kan dar ngulang ayuangan. Wai, tiar ngalinya nawara ngul. Alam cagur murder. Atut linyukan nyanan. Nina linyukan yurjan ngarna linyo. Baik ngulinyo ngata kanalukan nakapu. Kakultur nyalang baik ngul. Nina linyukan kapikian ya linyo darna nangal. Kaya kan naran kulta. Amangay macin nguni madaing ngambay. Bumar na. Ay macin warakan nguni bumar. Tinggal naui na, kur dengan ayu walui balanya nak kundual walu dal. Pai kur tangun aku nara kangali jaykay nang acal nawarakan nabi jangara. Para lenyu jaykay urna, jaykay lenyu marikin kan kangain dapat erdar nangal lenyu langgal ngadep miring.